0: Bon, chome kafe, 9 minute la ka mouti avan. Sete, kon sa se sete nou ka kite, bon, sou ka travay pou sete, sou pou se haive la, sou ka kite pou sete, ou pou sa kite paske le, pou kwa yve.
1: Mama la kaba oti l'histoire, se etan lontan lan, de 60 lan, se jen mama la bote, de fete, se kwa yo te ka fe la mort, se kwa la mort te ka swing. Ek se mama ya brise, an pa konet sa, nou ka yba oti musika, nou ka yba oti chou alay. Ah!